the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Siyempre, muli niyo po nakakasama DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Again and again, magkakasama-sama po tayo hanggang alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Muling apat na oras ang inyong mga buhay ang ating gugugulin. Ang ating pupunang ng pansin, lalo na sa mga nag-iisa lang dyan sa bahay nila. Or nagsosolo ride, di ba? Mali mo, solo ride ka. Throttle therapy, ega nga nila. For those of you guys who keeps us on the background, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Nasaan man kayo, sana ikapili nyo kami sa buong maghapon ninyo. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga Tapsians dyan, mga classmates natin, parents, faculty and staff, mga campus administrators, good morning, good morning, good morning, good morning! To our President and CEO, Doc Michael Kilang, to our COO, Ma'am Joanna, and Doc Reynal, good morning, good morning, good morning! Nandito ulit ang inyong lingkod, Sabado, di ba? It's Saturday, mga kapatid. Yeah, September 26 is our date today para sa mga nakalimot dyan. Ilang araw na lang tayo magbababay na talaga sa Setyembre. Ano? Ang bilis ng mga Virgo. Nagsiwalaan ka agad sila na para bang bula lang, di ba? Sa mga maaga-anin, hahabol mag-birthday this month, eh, happy-happy birthday na po kagad sa inyo. Sa mga magbabirthday na next month, ay! May natira pa bang pera for the next month? Parang grabe ang pasakit ng September, eh, no? Ang bungad sa atin ng September, malaking rollback, di ba? First week of September, ang laki ng rollback sa petrolyo. Afterwards, binawi! Although magtatapos ang September na ano, may rollback ulit, mga kababayan, which is great naman, di ba? Again, apat na oras ang ating pagsusumikapang tapusin. Maya-maya ko na po ililay out yung ating question of the day sapagkat si Joseph Kai Lopez kasi ano eh. Ang dahilan kung ba't na-restrict ako sa TikTok kanina. Ang ating text line 0935-810-8217. Good morning, good morning, good morning na agad sa mga nag-almusal pa lamang dyan. What a slow morning for all of you guys, diba? Saturday kasi ngayon, syempre, yung mga naglalaba dyan or yung mga, alam mo yun, may mga errands today na hindi naman kailangan ng immediate attention. Yung tipong chill-chill lang ngayong araw na to. Sulitin mo ang Sabado at Linggo, yan na nga lang yung pinakapahinga mo. Pahinga ka naman, baka tumagos ka na sa pader ng ano, ng workplace mo. Sa mga may trabaho naman dyan, may mga pasok, may mga klase, oy. Bangon na! Ano ba naman yan? Para bang walang pagsalibunan na naman eh, no? Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na po. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Dito pa rin po, syempre, sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. That is why I've got your song from Parokya ni Edgar with a song called Para Sa'yo. Back to back with River Maya's Kisap Mata. Siyempre, kapiling nyo pa rin na po ako, DJ Max.

20 minutes past the hour of 8, mga kapatid, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. At syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang sa mga iniwan nga ni... Eh, okay lang yan. At is na, ano, na-realize mong andito kung hindi nang iiwan sa'yo. Pagbati mula kay Ma'am Gayat o Emmy's Key. Ano bang pangalan naman yan, madam? Sabi niya kasi dito, good morning DJ Max, pa-shoutout po from... Ano to? Ay, pa-shoutout, Sem Bogwana from Mayoyaw, Ifugao. Pa-request nga po yung song na Under the Same Sign. Na thanks po, DJ. Nag-chat pa siya na, ano eh, na... Sa wakas, nahanap na daw niya yung FB page ko. Pero hindi daw niya sure kung yun nga. Eto nga ni... Anyway, ito po ang ating katanungan, mga kapatid, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad sa Pilipinas? Again, ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad sa Pilipinas? Have a great morning from Sir James Villaverde. Good morning, Michelle Tamba. Hello po, good morning po. Pa-request nga po ng... What's that? Bihin? What's bihin? Ano po yan? Sakit mo naman, ano daw? Ano sakit mo naman? Ako masakit! Batas din para sa mga kalalaking ano, inaabuso din ng mga asawa, kinakasamang babae. So, ay, batas naman na nangangalaga sa amin yan. From Maria Crescia Mirador. Hello po, hello there! Batas na nangangalaga sa mga kalalakihan. Meron naman, di ba? Sabi dito kanina, ibalikan tokhang ang daming adik sa mga kanto. Ayan. Mano ka dyan, matawag dito, may human rights ka dyan, kapatid. Padala kita sa ICC. Sabi naman dito ni Sir James Villaverde, gawing libre ang health and education. Diba yung ano, maging accessible din sana yung ano, yung kapag nagkaroon ka ng sakit dito sa Pilipinas. Hindi yung, kasi pag nandito ako sa Pilipinas, pag nagkasakit ka na, parang hopeless ka na din eh, no? Hindi pong pag nagkasakit ka ng malala eh, wala, parang kamatayan na lang ang hinihintay mo. Sa totoo lang, hindi yung joke mga kapatid ah. Ang hirap magkasakit sa Pilipinas, lalo na kapag mahirap ka. Walang mag-aalaga sa'yo sa totoo lang. Parang ano, parang wala na. Yun na, end ka na. Parang wala ka ng ano, karapatan sa ano, sa, alam mo yun, yung health kinemerot gano'n. Diba? Unlike pag nasa ibang bansa ka, alam mong may hope pa, kumbaga, diba? Anyway, ang haba na napag-usapan kaagad natin. Ako po'y magbabalik para sa mas maraming tugstugan at mas maraming kulitan. For the meantime, I've got your song from Kamikaze with a song called Hali. Back to back with Q-Shays. Pasensya na. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 107.1.
1: Minutes past the hour of 8 at nagbabalik po ako sa inyong himpilan, mga kapatid. DJ Max rin pa rin ang nakakasama po ninyo, mga kapatid. Till the hour fell, dun po tayo magkakasama-sama. And again, nananatili ang ating katanungan para sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa. Ano sa tingin mo ang batas na dapat maipatupad sa Pilipinas? Again, ano sa tingin mo ang batas na dapat maipatupad sa Pilipinas? Sabi dito ni AA Queen Azia, kasi medyo galit na galit siya eh. Sinong nagpatupad ng batas na ikaw na nga tong binangga, ikaw pa yung may kasalanan pag namatay yung bumangga? Dapat tanggalin na yung kalokohang batas na yun. Ayan. Yung nananahimik yung sasakyan mo sa tabi tapos babanggain lang ng lasinggero pag namatay, kasalanan mo pala. Like, what? Sabi niya. Parang tumagos siya dito sa Facebook eh. Parang tumagos yung galit niya dito sa Facebook. Ba't parang kasalanan ko po? Diba, basahin natin mamaya yung ano. Pakinggan ko mamaya yung ano. Yung legal basis and thought ni Attorney Anselmo patungkol dito. Kasi may ano, may nasabi dito si Attorney Anselmo. I still remember that. Somehow, naalala ko pa. Hindi lahat. Sabi naman dito ni, ano yun? Anubis. Ano daw, death penalty para sa mga pedophiles, corrupt government officials, at saka sa mga, anong tawag dito, mga drug pushers. Ganon! Wala na, ilan na lang ang natira, di ba? Tayo-tayo na lang ang natira dito kapag ganon. Dapat pwedeng magtagalog sa school. I got my phone collected because I spoke in the local dialect, sabi dito ni Riches. Ganon! DJ, shout out po kay Shileni Bedanya. Hindi natuloy ang barangay election. Parang masaya-masaya ka pa dun na. Hi DJ Max, hi Sir Jonathan Alonzo. Dapat daw mayroong 24 hours purge dito sa Pilipinas. Napakasadista naman nung ano, thought process ni Anubis. Huntingin natin mga corrupt officials. Talo pa rin tayo kasi 'di ba, ordinaryong mamamayan, wala tayong kakayahang bumili ng mga heavy grade na ano, ng mga firearms ganun. Anyway, mga kapatid, I've got your song from James Villaverde with a song called Easy, back to back with Jeric Narags. Sana hindi na lang. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

8:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Na, di ba? Na ano tayo? Na nag-lag. Anyway, ako po'y nagbabalik sa inyong mga tinga, mga kapatid. Uy, sa wakas na silayan na rin natin yung kabilang building. Parang tagal kong di nakita ito ba? Napapakinggan po ba tayo dyan sa, ano, sa labas? Sa mga nakikinig po sa atin dyan na mga, ano natin, mga masisibag na construction workers, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Pati po sa mga staff dito sa Santiago City, Top Santiago, good morning po sa inyong lahat. At nananatili ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad sa Pilipinas? Again, ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad sa Pilipinas, mga kapatid? Sabi dito ni Texter 4637, good morning DJ Max, ako gusto ko, ay, DJ Max, ako gusto ko sa batas yung itaas yung sahod ng mga employees. Sabi ng President Marcos, itataas yung sahod pero wala naman siyang ginagawa. Hintayin natin matapos yung

civil service eligibility. Hindi yung ano, hindi yung exemption. Kasi di ba pag ano ka, you're serving sa government, is yun nga, exempted ka na into taking the civil service exam. Dapat mag-take daw sila ng professional level talaga. Yung literal na nag-exam, di ba? Hindi yung exemption lang. Anti-political dynasty law but up to the fifth generation. Consanguinity and affinity. Yun ba yun? It's me? Diba? The constitution fundamentally prohibits political dynasty. Pero hindi properly defined ang political dynasty dito sa Pilipinas. DJ, saan ang gawing batas yung wag basta tumakbo ng kung ano ng posisyon sa gobyerno yung mga nangarap lang? Lalo na yung mga nalaus ng artista tapos ginagawang retirement plan ang ano, ang politika. Diba? Yung alam mong palaus ka na sa ano, sa takilya. Okay, tatakbo na lang ako, gagawin ko na lang backup plan yung ano, yung politics. Ganun yung nangyayari. Kasi alam nila na by mere popularity, malaki ang chance mong manalo sa eleksyon, di ba? Anyway, mga kapatid, ang haba na naman ng ating naging usapan. Limited ang ating oras eh, no? I've got your song from Willie Revilla me with a song called Siyempre. Back to back with KC Tandingan sa Two Less Lonely People. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

9:10 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And we're down here with this particular segment, the so-called The Greatest Love Song, na inyo pong mapapakinggan hanggang sa alas 11, hanggang sa oras po ng alas 11 ng tanghali, mga kapatid. Doon na lang tayo, Avengers Endgame. Endgame yung encore, ano? Sana may manlibre siya akin dyan, ano? Kahit third wheel na lang po ako, kahit ano, chaperon na lang, di ba? Basta libre ninyo pati pagkain, ha? At nananatili ang ating katanungan, ano sa tingin mo ang batas na dapat maipatupad? Sabi dito ni Mama A.A. Queen Azia, ang hirap na makasakit ng itong pangalan niya, ano? Tanggalin na sa pwesto yung mga barangay officials at SK na wala man lang ma-report tuwing General Assembly, mga palamuti sa barangay hall. Tumatagos talaga dito sa screen ko yung galit ni Madama A.A. Queen Azia. Mga palamuti sa barangay hall. May kakilala akong ganyan na ano, na barangay official. With S, madami sila. Madami, sabi ni Prosecutor De La Rosa. Si Prosecutor ba talaga ang sumagot? Wala na. Benda natin tong live natin na to. Our next justice. From Texter 4637, yung taong bayan pumupunta na lang sa ibang bansa para tumasang kanilang sawa DJ. And we call them OFWs, di ba? Yun nga, hindi ganun ka-accessible ang healthcare dito sa Pilipinas sa totoo lang. Kaya yung iba, mas ginugusto na lang nasa ibang bansa, di ba? Bukod sa hindi na nila kailangan problemahin yung healthcare, yun, nasusustain yung lifestyle, kumbaga. Totoo yan, sabi dito ni Nix. Totoo yun, yung maraming palamuting barangay officials. Matawag lang na barangay captain eh. Sahod lang pala ang ano, goal. Labit na Taps Bazaar, excited here. Bazaar dito sa Santiago City, October 17 yata ang Taps Bazaar. Dito sa Santiago, I'm not very particular with the other campuses. We need to revisit RA 9344 though. Ibalik ang criminal liability sa 9 years old. Ayun, lowering yung ano yun, juvenile law. From Prosecutor De La Rosa. Tama nga naman po, Prosecutor. Totoo lang, sa panahon ngayon, pabata ng pabata ang mga ano. Alam nyo na. Good morning, DJ Max. Ako gusto ko sa batas makulong yung mga korap na opisyal sa gobyerno. We have ano naman, napipenalize naman sila. However, alam nyo na kung ano nangyayari behind that. Kung may mga pahabol pa rin po ay mensahe sa ating text line, padala nyo na po yan sa 0935-810-8217. A big shout out to Rizzi Rivera. Tawan ko, nakikinig siya ngayon at nanunood sa ating live ngayon. Good morning as well to Prosecutor De La Rosa na nanunood sa ating ngayon. Good morning, madam. I've got your song from Scorpions with a song called Wind of Change, back-to-back with Queen's Bohemian Rhapsody. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:23 in the morning. At syempre kasama nyo pa rin po ang DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Aha, naku, na magli-live na si ano, si prosecutor sa ating live. Ingat po prosecutor sa maghapon. That is our provincial prosecutor De La Rosa po. Anyway, may pagbati dito sa ating page mula kay Sir Joselito Carrion Bora. Good morning, Sir Joselito. Kaso hindi ko ma-open yung aking account, kapatid. I-open ko po maya-maya. Tapos naman na song, kaya okay na naka. Sayang, sarap pa naman makipag-usap. Ma'am Nig! Ayan dyan pa rin si prosecutor. Anyway, mga kapatid. Nanatili ang ating question of the day. Ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad? Sabi ni prosecutor, dapat bisitahin natin ulit yung what republic ako ulit yung prosecutor? 9344 po ba, if I'm not mistaken? Tapos sabi nga dito, kasi yung ano, tanong dito ni Ma'am Queen Azia, yung about dun sa criminal liability nung sa isang aksidente na hindi naman siya ang may kasalanan. Sabi ni prosecutor, ano yan, hindi naman porket ikaw yung nabuhay, eh ikaw agad ang may kasalanan. Siyempre may investigasyong magaganap. Diba? Ito maganda kapag may mga legal expert tayong kasama sa live natin na tas ganito yung ating paksa sa umagang ito. To which I am very thankful to Prosecutor De La Rosa. Increase minimum wage. Ano na yan? Nasa dinudulog na yan ngayon. Mukhang nagkakaroon ng debate si Francis Tolentino tsaka si Congressman Eli San Fernando tungkol dyan. Sabi nila, babaguhin nila ang Pilipinas. Hindi naman sobrang gulo na ang Pilipinas. Yung mga adik sa droga at nagbebenta pa sila. Ano yun? At nagbebenta pa sila ng droga. Hindi nila napapakulong, tapos yung impeachment trial ni VP Sara hindi pa natatapos. Lalo pa nila pinapatagal ang impeachment trial na yan. Nakakainis na DJ from Texter 2833. Prosecutor, may katanungan po si Ma'am Nix. What's your thought daw po sa federalism? Ang prosecutor kasi ang nagde-determine ng probable cause tsaka nila, tsaka niya i-file sa court. Buti lang taga meron tayong kasama dito nung si prosecutor. From Dexter 2154, pa-request nga po ng song na Green Grass at Everybody Knows. Thanks DJ. Para mas bagay yan pag Sunday. Try po natin i-request yan kay DJ Echo. Ano? Lalo't makakasama nyo po si DJ Echo mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon sa kanyang programang The Love Songs Parade. Hello Sir Joselito Carrion Borja. Shoutout na rin natin ang kanyang misis na si Ma'am Judy Ann Borja at ang kanyang anak na si Jaylin Borja at ang kanyang mother na si Nanay Arsenia Borja. O diba? Palike and follow po ang ating TikTok account sa mga nanonood po sa atin sa mga sandaling ito. Tapos power tap na rin kayo, diba? May mga ganun na talaga. Ang ating text line ay nananatili sa mga numerong 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Heart with a song called What About Love? Back to back with Natalie Cole, Starting Over Again. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Labs Radio.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tags Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tags Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tags Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tags Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tags Rojas sa Tags Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tags Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tags Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tags Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tags Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tags Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tags Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tags Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning
1: until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
2: On the clock. At kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Carilla's Radio on the planet, mga kapatid. Nakikinig kaya sa atin sila, Sir Marjun. Sir Marjun! Ayan, Sir Marjun! Ay, nakikinig yata sila sa atin dito sa Taps Radio. Answer, ang no helmet or shoes policy hindi nga napapatupad or selective enforcement lang. Sabi ni Prosecutor De La Rosa. Parang much like selective po yan na prosecutor. Tapos parang ano po yan eh, parang mood swing. Minsan okay, minsan hindi, di ba? Death penalty sa mga rape cases, sabi ni Licodini. Alam mo kasi sabi nga natin, the constitution is pro-life kasi. It would somehow negate yung ma-reinstate ang death penalty dito sa Pilipinas. Soji Bill, sabi dito ni ako si Doraemon. I don't get the point of Soji Bill, sa totoo lang. Would you enlighten me about Soji Bill? Di ba parang subjective yung batas din na yan, kumbaga? Kasi meron namang equal protection, di ba? Ang lahat when it comes sa batas. I would create another specific law for yung mga yan, di ba? Alam ko may mga nagagalit sa akin dyan ngayon. O di, sige. Soji Bill daw po. Dapat ipatupad na bawal toyoin ng babae DJ. Kasalanan na nga nila, mababaliktad pa, sabi ni Kuya Chrysler. Hindi, kasalanan mo talaga yan, Kuya Chrysler. Huwag mo isisi sa mga kababaihan. Ikaw may kasalanan. Ikaw talaga naghanap ka pa rito ng kakampi mo, ha? True, sabi dito ni Prosecutor. Never nagkamali to si Prosecutor De La Rosa, mga kapatid. Prosecutor to, ino? Again, ano sa tingin mo ang batas na dapat maipatupad? Yan ang ating katanungan. Kung meron kayong nais ibahaging kasagutan, padala niyo po yan sa ating text line. 0935-810-8217. Ang sabi ni President Marcos na ibaba ang bilihin at ibababa ang bilihin at ibababa ang presyo ng gasolina, pero hindi naman nila binababa. Hirap na ang taong bayan sa mga budget DJ. Sa totoo lang. Apektado din ako dyan, lalo... Grabe. Next week pa natin mararanasan yung rollback. Parang kinokondisyon na lang tayong mga Pilipino sa taas ng presyo, no? Sa totoo lang. Wala na bang matino sa Pilipinas? Sabi nila, kapag nilapag mo ang batas, makukulong ka. Parang hindi ako naniniwala. Lahat naman ng taong bayan sinusunod ang batas. Bakit nila ipapakulong ang inosenteng tao, DJ? Alam mo, dito kasi sa Pilipinas, money talks a lot. Sa totoo lang. Sa mga nakagets, alam kong gets yun eh. Hindi na natin palalalimin pa. Kuya Chris Lero, lagot ka. Sabi dito ni Ma'am Nick, sige po, basta lalaki din ang magkakaroon ng menstruation. At yun naman nila, lahat na naman. Anyway, I've got your song from Madonna with a song called Crazy For You. Back to back with Roxette's It Must Have Been Love. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

of Madam Tonyang. Madam Tonyang, alam ko nakikinig ka ngayon sa radyo dyan sa may ano, sa bahay ninyo. Nagahanap daw po ng taba ang chef ni Prosecutor De La Rosa. Kailangan daw po kayo. Nailuto pa nga ng di oras si Madam Tonyang. Anyway, mga kabatid, ako po'y nagbabalik dito sa inyong palatuntunan. Hanggang alas 12 pa rin po tayo ng tanghali. We're almost done with this particular program. Mag-ano na po tayo. Almost mag-end na po tayo. Dalawang oras na tayo. Ganun kabilis ang oras. May iba dyan naglalaba pa lang. Happy birthday, sabi ni Kuya Chrisler. Tapos na nga aking birthday, Kuya Chrisler. Hindi nyo naman naalala ni Dagsy. Maaalala nyo lang kapag wala na. Tapos na. Ano kayang iniisip ng government na ang taas ng standard kasi hindi naman mga bugado yung mga lawmakers? Ang thought process nila ay food processor. Maglalaba na din ako, inuna lang kita. O, hintay mo ako matapos hanggang alas 12, Madam Nix, ha? Totally mainit naman dyan sa summer. Siguro kahit mga launa ka na maglaba, tuyo ka agad yan. Ito kasi sa Santiago mo, or sa Isabela particularly, medyo ano eh, unpredictable ang weather sa totoo lang. Para bang ano, pag naglaba ka eh, bibiruin ka ng panahon. Wait nga, ambunan ko nga saglit. Parang ganun eh. Sobrang init talaga dito. Mainit pala dyan talaga sa summer. Ganun naman lahat eh. Siya ka lang naaalala yung nakaraan kapag wala na. Relapse yun. Sa totoo lang. Alam, malalaman yung value mo kapag wala ka na sa buhay nila. Saka lang nila marirealize na mahal ka nila kapag wala ka na sa buhay nila. Diba? Anyway, nananatiling ating question of the day, mga kapatid. Ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad dito sa Pilipinas? Again, ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad dito sa Pilipinas? Kahit yung mga hypothetical na batas, okay lang po. Basta ma-share nyo lang yung ano ninyo, sa loobin ninyo. Or amendment or revision sa mga existing laws natin. Sabi dito ni Texter 4637, tapos magbabayad ka pa ng tax mo araw-araw, DJ. Wala, parte ng buhay natin yan, kapatid. Tax is inevitable dito sa Pilipinas. Diba? DJ Max, pa-request nga po ng song na Cool Off back-to-back with Harana by Parokya ni Edgar. But, ginaya pa talaga ang aking mga linyahang back-to-back-to-back. Kaka back-to-back-to-back natin.

ano na yan, ang tawag dito, puro likod na yan. Parang si Ma'am Nix, puro likod. Ipatupad na dapat DJ ang kasing cute ni DJ Max. Naku. Kung ganito ang standard ng kagwapuan, sinasabi ko sa inyo, wala nang mai-inlove sa mga Pilipino. Dapat ang standard natin ay ano, yung mukha ni... Wag na nga, yan natin. Anyway, I've got your song from El DeBarge with a song called Starlight Express. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

8 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max. And we're done with the final hour of this segment, The Greatest Love Song. Although marami rin pa tayong mga love songs na maipreplay dito. Medyo throwback lang karamihan mga kapatid ha. Sabi ni Prosecutor De La Rosa, merong RA-8485 pero namamatay ang aspin sa gutom. Busog naman si Tonyang. Ginawa naman palang pulutan ni Madam Tonya. Ba't parang nag-setback yung aking buhok? Nag-laidback? Ba't yun na? Sa ilang araw na lumipas, ang PLDT technician ay on the way na. Ewan ko, may nakikinig yata sa ating mga PLDT technician ngayon. Tignan nga daw po yung PLDT connection nila LJ dyan sa may Divisor Raya. Salary increase po, puro na ako salary loan. Ang kailangan mo, financial literacy. Pero kailangan rin nating parang grabe ang inflation sa Pilipinas kasi. Kaya siguro tama na din na itaas talaga ng tuluyan na sahod. From Texter 2833, bakit yung vendor pinapaalis, kawawa na nga sila, naghahanap ng pangbuhay nila sa kanilang pamilya tapos pinapalis nila sa kanilang pwesto. Batas ba natin na palisin ng vendor DJ? May batas po kasi silang na-bridge sa totoo lang, no? May mga iba po kasi na walang business permit, like so. Tapos informal yung pag-settle ng business nila, like mali yung location. Diba? May mga ganun kasi. Dapat na-consider din yun at the first place. Para magkaroon ng equal protection din sa bata. Diba? DJ, pa-request po ng Inspector Mills. What's that? Ano yun? Sino po nasa likod mo? Nainanakot. Wala namang rito maaga pa para magtakotan tayo. Puti sana kung panggabi ang aking duty. Pwede nyo akong takotin dito pero hindi ako natatakot sa multong. Matamat ako matatakot dyan, ano? Diba? Anyway, ang ating text na yung mga kababayan, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Hello DJ, nakikinig po kami mga vendors dito sa Santiago City. Nakakatawa ka talaga DJ, nakakatanggal ng stress. Ay, stress reliever naman pala ako mga kapatid. Mga ganun, DJ pa request po na tap-tap guys, tas report. I've got your song from Air Supply with a song called I Can Wait Forever, back to back with Joe Lamont's Victims of Love. Ang ganda talaga ng combination ng dalawang song na to. Alam ko kasi yung kumanta ng Victims of Love noon ay Air Supply din. Anyway, right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10, 19 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sabi dito ni Felix, buti tong DJ na to, may bitaw, may sense mga pinagsasabi. Thank you po for appreciating my, ano, my company. May company! Yung ibang DJ dito sa Santiago, wag na natin anuhin yan. Hayaan na lang natin sila. Siyempre, ang layunin nila ay makapagpasaya, di ba? Batas na pwedeng sampalin sa mukha ang mga sipsip at chismosas na katrabaho. Pwede yan. Marami na siguro tayong nasampal eh. No? Maraming batas hindi napapatupad, sabi dito ni prosecutor. Ah, so hindi siya acting as an enforcing law. Nag-like na ako, Sir Pambon, ng blessing. Kapatid, makakapasa ka na itong board licensure examination for professional teacher. Direct job hiring for degree holder. Minsan nasa ano na yan? Ang tawag dito? Nasa... Ano ba tawag dito? Discarte na rin yan eh, no? Kahit kasi i-offer natin ang trabaho, minsan hindi nagagrab ng iba. Gawa ng nagkakaroon tayo ng career mismatch. Hindi sila nakakasaya. Kaya mo na sila, Felix. From Texter 4637. Sa lahat ng taong bayan, kung ano nung kinakainisan nyo sa lahat ng batas na pinatutupad nila, sobrang gulo na ng Pilipinas, guys. Sabi nila, bagong Pilipinas, ano ang bago sa ating bayan, mga guys? Bago ang uniform nila. Diba? Nagbago ang uniforme nila. May bagong him, bagong Pilipinas. Well, totoo naman, ano, ang daming batas sa Pilipinas pero hindi lahat na ipapatupad ng tama. At hindi lahat talaga ano, nag-aakas na enforcing law. Parang gano'n. Ano? Sa Pilipinas ka lang makakakita ng hinahanapan ka pa ng experience sa work bago ka i-hire. Oh, tama. Diba dito ka sa Pilipinas, para makakuha ka ng ID, kailangan mo pa ng isang ID. Okay. Paano naging sensible yun, guys? Mga ganun eh. No? Mapapa-question ka na lang talaga. Parang gusto mong sabihin, mahal ko ang Pilipinas, pero bakit ganito? Di ba? Piling ko kailangan ko ng magtayo ng podcast ko. No? Bibitin ng ating usapan, mga kapatid. Again, sa mga nais pa rin po magpahabol ng kanilang mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Pasensya na po kayo kung hindi natin nababasa kaagad yung mga text ninyo gawa ng natatabunan. At ewan ko ba, ba't parang buhay ang mga tao ngayong Sabado? Ano? Podcast tayo sa gabi na kung gusto ko nga rin po yan talaga, prosecutor. I've got your song from Prosecutor tuloy. Naging artist na tuloy si Prosecutor, naging singer is na. From Peter Cetera with song called Glory of Love. Back to back with Chicago's Hard to Say I'm Sorry. Right here of course at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: May po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
0: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
0: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
1: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning
1: until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 ABSA Radio, Real Radio.
2: Ben, 38 mga kapatid. Konting kabit na lang, malapit lang pananghalian. Sa mga may pasok po dyan ngayong Sabado, hello, hi there. Sa mga kapwa ko, alipin na sa lapin, nakapatuloy na lumalaban ang patas sa buhay. Pero parang nalulugmok pa rin sa kahirapan. Ano ba naman to? Ang ating text line ay nananatili sa mga numerong 0935-810-8217. Napakabuhay ng mga listeners natin ngayong Sabado talaga. No? Para bang hindi sila nauubusan ng mga idea ngayong araw na ito. Siguro kapag natapos na ang krisis sa Pilipinas, matutuwa na siguro ang gobyerno at lalo pa silang matuwa kapag nahihirapan ang kapwa Pilipino. Sabi dito ni Texter 2833. Medyo di ko nagets yun. Ikaw ba DJ Max, ano ang batas na kailangan mapatupad sa gobyerno? Ask ko lang DJ yun. Wala na ba talaga tayong magagawa sa ating bansa? Puro krisis na lang ang nararanasan natin dito sa Pilipinas. Wala na talaga matino sa mundo. Ganon! Ako, kung ako yung tatanungin, siguro more like amendment sa mga existing laws tapos mas ma-enforce pa sana. Pero kung gagawa ko ng hypothetical na batas, siguro, pag-isipan ko maya-maya. DJ Max, first time kung mag-comment, pa-request naman yung song na Right Now, Na-Na-Na by Akon. Sana ma-play, DJ. Right Now, Na-Na-Na. Check po natin maya-maya ha. At total, papunta naman na tayo sa lunch break show. Makakapag-play po tayo ng mga ganyang awitin maya-maya. Pakiantabayanan na lang po. Sobra na paghihirap ng gobyerno sa atin. Ayuda na lang ang kaya nilang ibigay. Tapos kung mahal nang bilihin sa ating bansa, DJ. Alam mo, sabi nga ni Mayor Attorney Eliza Sheena Pitan nung kanyang SOCA. State of the City address, ewan ko anong year yan. Basta may natandaan ako, sinabi niya na ayuda should only be a lifeline and not as a lifestyle. Diba? Yung iba kasi dyan ginawa ng lifestyle, bread and butter na ang ayuda. Diba? Yun naman na palang source of income nila. Ano source of income po ninyo? Ah, 4-piece, ayuda. Yan ka magbabayad ng utang. Wait ko lang yung ayuda ni Mayor ha. Puro ganun na lang. Happy birthday nga po pala kay Rainier Ronquillo, kay Ayan. Happy birthday kapatid. At sa lahat naman nagbe-birthday ngayon, katulad ni Crystaline Salazar. Happy birthday, Crystaline Salazar. At sa lahat po naman nagbe-birthday ngayong araw, happy birthday po sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo dito sa Pilipinas. Parang sumpa na eh, no? Anyway, I've got your song from James Ingram with a song called Just the Wines. Back-to-back with Kenny Rogers, I Will Always Love You. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:50 on the clock, mga kababayan. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet. And of course, we're done with this segment, Atong Greatest Love Song, mga kapatid. I was able to play you guys your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs. Although meron pa tayong dalawang pahabol na awitin na andito pa rin po sa Greatest Love Songs, mga kapatid. Pero thank you po na marami sa lahat ng mga nakasuporta pa rin po sa atin sa TikTok Live, pati na rin po sa mga listeners natin dyan sa mga bahay-bahay nila or sa kung saan-saan mga tambayan niyan mula kanina hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pag-google ng 4 hours ng buhay ninyo dito sa ating usapan, dito sa ating programa. Eh Sabado naman, maraming salamat at mas pinili ninyo akong samahan. Ganon! Pag tumatakbo ang babae, pag nakaupo, hindi mahagila. Ganyan talaga. Meron silang power of persuasion, Sir Paolo de Leon. Ibalik ang death penalty, choice nilang gumawa ng kasalanan, nasa utak nilang gumawa ng mali. Ano kasi, yun nga, diba, the constitution is pro-life. So, maninegate yan. Shower out, cute mo naman, from Sir Sunny Ay Ganon. Pataasin ang sahod ng mga white and blue collar jobs, diba? Hi there, Caleb Alicia. Yeah, hintayin natin matapos nga ulit ang diskusyon niya, no, nila...

Krisis sa ating bansa. Actually, may krisis na nga. Ito na yun, di ba? Ang taas ng presyo ng petrolyo, mga bilihin, di ba? Alam mo, yun yung basic necessity natin, hindi na natin kayang bilihin sa ngayon. Healthcare, hindi ganun ka-accessible, di ba? Pag wala kang pera, dyan ka na lang. Kapag nagkasala ka at ordinaryo kang mamamayan, eh, hi there, prison. Kapag politiko ka, naka-wheelchair ka. Kapag nagkasalanan ka, nagkaroon ka ng corruption when it comes sa flood control, bigla ka nalang madadayag doon sa may sakit ka pala. Paano magbalat ng buto, sabi ni Paulo De Leon. Ewan ko ba dito kay Texter, ano? Ano na yun? Texter 2833. Diba? Dami pa natin kailangang ihabol ng mga mensahe dito, eh, no? Pero I got a song from David Pomeranz with a song called King and Queen of Heart. Back-to-back with Richard Marx right here waiting for you. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:07 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nananghalian na po dyan sa mga sandaling ito habang tayo pa rin nakasama nila sa kanilang panahalian, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Happy happy lunch po sa mga nananghalian, sa mga katulad ko naman na walang panahalian mula Lunes hanggang Sabado. Ano nang nangyayari sa atin? Parang malapit na tayong tumagos sa Father Kapatid. Mag-lunch ka naman kahit huwag mo na akong isipin. Sarili mo na lang yung isipin mo, no? Mananghalian ka naman, kapatid. Ano yun, sabi dito ni Banana, ni Rain, ha? Sana magkaroon ng batas na hiwalay ang Sokmed ng Thunders, Charlie. Melchora, dun ka daw. Batas para sa ayuda ng mga single. Naku, mukhang malabo yan. Good morning, good morning, good morning, good morning! Hi to Rich the Goomboy. Batas na dapat huwag magutom si... Ang pangalan dito, si Melchora Aquino. Prosecutor De La Rosa is back, mga kapatid, dito sa ating TikTok Live. Hello there, Prosecutor. Take your lunch na rin po, madam. Ano daw yun? Kung tatakbo sila sa politika, ay, Pangulong Marcos, ano ang sinasabi sa zona mo na itutupad, ipapatupad mo ang magbabagong Pilipinas. Tapos ito ang taong bayan na hihirapan sa araw-araw naming hanap buhay at araw-araw nararanasan ng krisis dito sa bansa, DJ, sabi. Okay lang po, Prosecutor, nagawing PWD ang mga single, persons without delete. Ang witty ni Sir Felix dun, ha? Persons without dilig, sabi niya. O, PWD. Felix RA1. 11-3-13. Lakayo dyan. Sige. Kung tatakbo sila sa politika, yung siguro yung... Ano yun? Yung tutuparin nila yung batas na kailangan ng taong bayan. Diba, DJ? Sabi. Yung magkikater sa mga pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino, yun siguro ang naisipon doon ni Texter 4637. Dapat palisin ang korap na opisyal sa gobyerno, wala naman silang ginagawa sa ating bansa. Meron naman na mga display sila, di ba? Tapos, ano pa ba? If ever na magkulang ang blood bank, at least may matatakbuhan tayong pagkukuhanan, yung mga taong ganyan, di ba? Gagawin kitang presidente, DJ. Naku, ano po, fans club na lang. Gagawa na lang po ako ng presidente ng fans club. Ay, gagawa na lang ako ng fans club. Yun pala yun. Sorry. DJ, ang kwela mo kausap, pero yung may sense, hindi katulad ng iba na walang sense. Sino po yung walang sense na yan? Nang ano natin, ma-enlighten natin about sensibility. Sensibility daw! Puro crisis na lang ang nararanasan ng taong bayan. Ang gusto namin, di na... Ay, ano yun? Puro krisis na lang ang nararanasan ng taong bayan. Ang gusto namin din ang maginhawang buhay. Di ba, DJ? Lahat naman tayo nag-aasam na magkaroon ng maginhawang buhay. Hello, ay tuloy-tuloy po ang ating kulitan. I've got your song from Yang Constantino with a song called Kulo. Back-to-back with the parokya ni Edgar's Harana. Kasi may nag-request na ito kanina na back-to-back-to-back daw. Hindi ko alam kung anong cool-off yung nais niyang i-play natin. Kaya dalawang cool-off na yung plinay ko. DJ pa shout out, a big shout out to Angelica Rich the Goomboy. Well anyway, enjoy the two songs mga kapatid right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:19 mga kababayan ang ating oras sa buong Pilipinas. Siyempre kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And yun nga po, we're done with the final hour of this particular program. We've got two more ad-libs to spare with. Maraming salamat po sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Hello, hello, hello! DJ, kain ka na. Wala nga pong makain. Padala naman po kayo ng pagkain dito, Sir Jonathan Alonzo. Malungkot kaya tapo. Hindi naman. May iniisip lang akong problema kung paano ko mapapa-asenso at mapapaunlad ang Pilipinas. May ganon! Natatakbo na akong senator na ito eh. At paano yung pinaglaban ko naman pero siya na mismo ang bumitaw? Kapatid, hindi naman yan ano eh. Wala naman yung kinalaman sa batas yan. Siya na yung bumitaw. Bumitaw ka na rin. Hindi ganyan na mahal. Naghanap na siya ng iba. Maghanap ka na rin ng iba. Diba? Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw naman talaga sa'yo. Sign na ito para maghanap ka na ng iba. Firing squad sa mga korap. Tama. Sa mga korap pa. And Food Panda. Tawag dito. Rich, padala ka nga rito ng ano, Food Panda. Padala ka nga ng pagkain dito. Pa-shoutout Pandayan. A big shoutout sa mga nakikinig po sa ating ngayon dyan sa may Pandayan Bookshop. Kabalikat sa pag-aaral. Diyan po sa may Alicia. Hello, hello, hi there. Good morning, good morning, good morning. Mananghalian na po kayo. Sige po, sabi ni Rich. Pag yan hindi totoo, Rich, wag ka na mag-broadcast sa Friday, ha? June, ng Bayabo del Finalbano, dapat isabatas ang putol daliri kung may worth 100k na manakaw para kita ng mga tawag God, ha? Diba? Hindi ko na nagets yung sumunod na linya ni Sir eh. Pasensya na po ha. DJ, saan yung request kong right now? Na. Sana bago ma-play, bago ka umalis. Eto na po, after netong adlib na to, ma-play na. Ikaw naman, Texter 2620. Excited yan! Pag hindi ka lang sumayaw dyan ha, gusto ko tumakbo ka na bilang Senator DJ. Iboboto kita, pangako ko yan sa'yo. Kapatid, hindi tayo mananalo, di ba? Sa 700 na kakilala ko dito sa mundo, baka 69 lang ang bumoto. DJ, pa-request po ng Zone Rocks. Bumili ka na lang dyan sa tabi ninyo. Huwag mo nang i-request sa akin dito ang Zone Rocks, kapatid, no? Sir Jonathan naman eh. At paano kung mahal ko pa siya pero hindi na ganun yung turing niya? Eh kapatid, humanap ka na nga ng iba. Masyado na makapal ang mukha mo kapag sinisiksik mo pa rin yung sarili mo sa taong mahal mo pero hindi ka naman talaga mahal. Pa-request po ng song DJ na Love Story by Taylor Swift back to back with Perfect by Ed Sheeran. Si kuya naman, very late ka naman, Texter 4637. Sige, pero ihabol natin yan maya-maya, ha? Anyway, I've got your song from Akon with a song called Right Now, na-na-na-na-na. Back-to-back with Sexy, yun. Hindi natin pwedeng ituloy yung susunod na pangalan ng na-na-song. Back-to-back, hindi pala yun. By David Guetta. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show. Lunch Break Show.
4: 36 minutes past the hour of 11, mga kapatid. In short, 11:36 na. Ibig sabihin niyan, kumain ka naman na, ha? Hindi yung pinapalipas mo ang pagkain, mami, nagsusungit ka na dyan. Malay ko bang kung ang ginagawa mo na dyan nagmumuryot na. Awan manan! Di ba kapag gutom ang isang tao, nagiging mainitin ang ulo? DJ Battery, sabi daw nung walkie-talkie ko. Lobat na pala ang aking walkie-talkie, no? Shout out kila Quiz Boy. Shout out na lang ya dito sa Rizal. Nag-iisip kung anong ulam mamaya. Yan ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. Kung ano ang magiging ulam. And yan pala ang pinakamalaking problema ng mga Pilipino. Kung ano ang magiging ulam or kung ano ang ilulutong ulam, di ba? Ayan, pinagmumulan niya na matinding problema ng pamilya. Ingat kayo, ha? From Texter 4637, sana wish ko sa Pilipinas na mawala ang krisis sa bansa dahil hirap ng taong bayan sa paghahanap ng trabaho para lang mabuhay ang pamilya. Totoo. Lahat naman tayo, we aim for a good governance. Likewise na tawag dito, maging independent din ang Pilipinas ano, sa mga, alam mo yun. Dami nating mga resources dito sa Pilipinas. Ewan ko ba, alam mo ba DJ kung... Alam mo ba DJ yung kapitan at kagawad dami dito sa barangay na naglabas siya na sa loobin, kapatid. Mapasahin natin. Alam mo ba DJ yung kapitan at kagawad dami dito sa barangay namin, wala silang ginagawa sa barangay. Puro sila party at ginagastos ang budget sa barangay namin. Wala silang kwentang official in barangay. Dapat sila patalsikin, DJ. Saan po yung barangay ninyo nang ma-mention natin? Sa kapanirapan ng barangay. Saan po yaan? Sana may batas na pwedeng ikulong si... Oh, immunity. May immunity sila, kapal. Ikaw, DJ Max, kung ikaw ang tatakbo bilang kapitan sa barangay nyo, ano ang batas na gusto mo para sa kabaranggayan mo? Pag-iisipan ko pa, kasi parang mga mayayaman na yung mga kabaranggayan ko. Parang di na nila kailangan. Parang andun na lang ako to represent them dun sa konseho. Never aim for barangay position. Siguro kung mapupunta ako sa politika, siguro ano na lang. Wag na. Mamaya kung ano ang masabi natin dito, mahirap na. Lalo't hindi pwedeng bawiin ang mga nabitawang salita na, di ba? Pag nakasakit na. Kapag nakapanira ka na. Again, ang ating text line 0935-810-8217 para po sa mga nais humabol dyan na kanikanil mga mensahe kasagutan sa ating katanungan. At nananatili ang ating katanungan, ano sa tingin mo ang batas na dapat may patupad sa Pilipinas? And this would be the second to the last adlib na tayo magkakasama-sama. Bukas, syempre, pahinga naman ng inyong lingkod at makakasama nyo si DJ Echo bukas hanggang mula alas 11 hanggang alauna ng tanghali. Ba't nag-send ng video to si Sheila May Bernardino? Nakikinig ba sila ngayon ng Taps Radio? Hindi ko makita yung kanyang shinat. Ni? Hindi, nag-load ang aking Facebook. Hello there, Sheila May Bernardino na ewan ko nakikinig yata. Ano tong sinend mo, Sheila? So, Peng! Ano to? Wala na, naglag yung aking okay, nakikinig na siya sa kanilang sa kanilang Vios. Hi, Sheila May Bernardino na nakabili daw ng brand new Vios. Yung pinamumukha niya sa akin, naka brand new Vios ako. Sana all suping. Pahingin naman McDo dyan, FB10 ka ba? Wala kang signal. Hindi, naka wifi. Sadyang late lang nag-load yung video. Ikaw naman. Kung papaano pinatay o sinakta ng mga aso, ganun din ang gagawin sa mga may kasalanan bago ikulong, sabi dito ni Ea Girl. Oh, ganda rin yan, ano? Pero parang ano yan, dating retribution. Very revengeful ang batas kapag ganun. Saan ka mapunta na naman, Sheila? Ikaw, nagpapayaman ka na naman. Anyway, I've got your song from Shackle with the song called Akala Ko'y Langit, back to back with Mayonnaise Jopay. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:49 on the clock, mga kababayan. At ako po ay magpapaalam na again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, umantabay, tumutok sa ating programa mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang sa pagtatapos dito ngayon po. Thank you po sa inyong lahat, sa mga patuloy na nakatunin. Pero hindi po mapubuto lang kasi yan, kasi mamaya alauna hanggang alas 3 naman po ng hapon, makakasama ninyo si DJ Echo para sa programa Love Songs Parade, mga kapatid. Sabi dito ni Texter 2620, dapat may sa batas DJ yung ilibing ng buhay yung mga chismoso-chismosa. Ayan, dami nang nakalibing. Malamang sa malamang, ubus na yung mga lote sa mga ano, memorial park, pati sa mga public cemetery, di ba? DJ Max, wala maisip na ula, mag-inabraw na lang kami siguro. Pwede! So, kung dyan kayo masaya, kung dyan lumahulad ang buhay ninyo, lutuin nyo. Yeah, Texter 4637 ha, maiplay po natin maya-maya yung Love Story by Taylor Swift tsaka Perfect by Ed Sheeran. DJ Max, what is your lunch today? Wala nga ni. Magpapadala po ba kayo ng lunch dito? Walang lunch ang inyong lingkod, oh, di ba? Nagamit ko na nga po itong programang ito para manlimos sa totoo lang. Online na tsaka ano, online and basta online palimos, yun na lang. Air palimos. Ayun, di ba? Ayun, yun nga po ang naging usapan natin para sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ano ang batas na gusto mong may patupad dito sa Pilipinas? Eh, kaso tapos na yung ating programa eh. Wala, di ka na nakahabol. Shoutout na lang natin lahat ng mga nakikinig ngayon sa mga palipalengke, mga tahanan, sa mga sasakyan. Hello po sa inyong lahat. Kay Sheila na nakikinig sa kanyang videos ngayon. At sa kung sino-sino pa man po ang mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito sa kanika nila mga sasakyan. Ingat-ingat po sa mga pupuntahan ninyo. Once again, mga kapatid, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Magandang maglaba at magkarawas ngayon. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba?

0: kasi sa TAPS Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa Taps. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh, bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Oh, bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Ma, buntis po ako.
3: O siya, matulog ka na.
2: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
3: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: If you're in Tops, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
2: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawit ang bakit?
2: yun lang.
5: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago,

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Taps Radio 24/7.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Class, give me colors that begin with letter M.
3: Ma'am, maroon.
2: Okay, very good. What else?
4: Ma'am, blue, yam, black, mink, violet.
2: Very good! Malakmakan!
3: yun lang!

0: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
2: Babang, late ka na naman.
3: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
3: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
3: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: Ang mga teachers sa Taps, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate.
2: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
2: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
2: yun lang.
3: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: TAPS Tops Radio. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tops Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tops Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tops Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tops Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Top Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Top Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Top Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Top Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang Taps. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, Taps Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa Taps Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: Ma, may multo daw sa kusina natin.
2: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.

0: TBS TOPS Radio.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: TAPS Tops Tops Radio.
1: Oh, Bat! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Congratulations, TOPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TOPS Santiago Campus. Congratulations, TOPS Santiago!
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TOPS Radio 24/7.
1: You are enjoying the Sunday morning program. This is All These but Goodies on a Sunday on TOPS Radio.